0: and yes much and yes much and yes much and yes much rapapa yabalala yekadaba rapadaba Jesus Christ
1: so kind Jeremiah chapter 3 verse number 3 what see what do we have jama mo and we nebone egwasase ofi entina nsuo ano agu enwu asase ne so no what see entina nsuo ano asi brampon na brampon anto nanso nanso wanim ti se oba jamamfo de na ara
2: de empire ye bone se atoa bia na onipa bi adwamama ho kan han nye se oba ne be ma ko ni jemu se mra ba bro ka jamama wa ka bosunsun isa ma asem no okan
0: okay
2: se wo ukọ abosum na uji yakopo se nche mra wo di ni mo nyam ana se wo di wa ho de e kosum ade bi apart from yakopo ni wo ka jamama asa wa ha no
0: okay
2: to se wo di adwamama agu asase ne ofi
0: ah
2: atura bi a ye nanam ye busuafo bi obi atua na mo bi a de efin are abaya sase so akan sase akan musa ye bompa ya ka chero
0: rese
2: a de bi ara na mo amana obi obi atuo
0: anamo bi ara
2: wo haw amane e aho chere e ka yare e wo abaya efie abaya so ne ye bompa ye
0: yes
2: aka chero rese sad ye na aba o musio aka ye kra aka ye busua aka ye nipadua aka ye dwuma aka ye ma no yesu kristo mo ja enyi firi o
0: enyi firi o
2: musio firi asa
0: Jesus
2: enyi musio firi
0: ya ba ba ba ba ba ka panda na bo
2: so
0: ya ba da ba da ba e ka da ba
2: aba
0: ya
2: ba
0: ba ba ba ya ma da da ha
2: ana mo bi
0: ya ba da da ba da ga da
2: e ka da ba da da ba
0: yesu kristo mo ja ya ba da da ba ya ba da ba da ba e ka da ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba Ia Ia Pandadaba. Ia padaba rababa kapadada ia bele bele bele ia bele bele bele ia bele bele ika bababa kapapa ia pandada badaba ia pandada gadada ika daba sigada ia padaba rababa ia pandada ika daba rababa kapapa ia pandada ika daba rababa daba ia pandada ika daba rababa ia bele bele ia bele bele

0: Jesus Christ.
1: Colossians chapter 2 verse number 14. Say no waka. Wase wono wodi ni moja pepa nsa na twede e wa ashede ma etia e.
0: Ah.
1: O pompa ya ka je wodi atwede bi obone fo atwede atwo.
0: Atwede bi ra.
1: Atwede bi a. Se wa pronounce wa twe owuo. So atwe o saye. So atwe ni mugu ase. E ko be si. Ade bi ase ti twere. Sa pe o sei.
0: O ba
1: ngu. Wa ka sa o yiri ngu.
0: O
1: kru ngu. Ya pompa ye.
0: Da
1: ke bi obone fo
0: atwe.
1: Yesu moja.
0: O
1: twem.
0: O twe
1: owu. Ye ka
0: ba ba da da da
1: mi asa fo so.
0: Ya ba la ba la ba.
1: Ya ba la ba ye.
0: Ru ba ba ba ba ba ba ba ba ba. Yeah,

0: Jesus Christ.
1: Aha, your pinch radio. 104.7. One in Rock of Rory Temple, Asafo. A year prophet.
0: Nicholas
1: Ohina Martin. Ena one in Asia. Safin was already noa. And I do a
0: your yes.
1: We are spiritual deconsensation.
0: Asafo.
1: Hayen ba bi e kotu ye no. Ase muntu agyina na ba ye kwa.
0: Utu agyina
1: na
0: e kwa.
1: Kasam. Na e nyina.
0: Nya
1: kwa ni ho. Ani apo muntu agyina no ba ye kwa. Na aso ye se mun kasam.
0: Mun kasam.
1: Ba ba no bi kasam.
0: Na nyina.
1: Obi gyina ba bi ka ba bi no bo di. Aso na si.
0: Ai.
1: Mun ka han kudu.
0: Ai.
1: Wo kanche.
0: Kanche.
1: Bu mpo grado.
0: Kan ta nai so.
1: Ai. Ai. Wo kasam akotu atu ni so.
0: Zoom.
1: Obi no apa picture. No akwa kwesi o.
0: Ai.
1: E wo sumina so.
0: Kuku.
1: Na ni ko kro bi mu.
0: Okay.
1: Na papa bi afa akoko mbo no.
0: Okay.
1: Wo de se dia mana mene. Akwesi abo no ene mu no so obi ayesie no nan.
0: Ah.
1: So ese kumbo na twi. Obi kansam. Ayen kanche. Ya pompa ya kaje obi biara o jina ba mi
0: kaje
1: kwanta na so bo edin
0: wo
1: ya kwante wo fa credo
0: wo
1: fa yampa nyini
0: wo
1: de ade abom kofo nkofo bi kose do ma brekum wo mko obi ewu mko tu amara
0: wo
1: ko ya wo ba amara no ba ti se wo credo so fefe mko ya amara ye tuo na ho do ye DBC e ye friends e ho electricity company
0: pe okay
1: mi pe check on mo de ma de ade kokko abum wo ta jina ma won da jama na tuke mu zu nti abo so kwe fe fe za na wu a papa ne bi kwa kire boni
0: ni patrimo
1: do si mon kasem
0: kasem
1: enyina
0: enyina
1: na che se duabo no no
0: ai
1: mon kasem obi o kasem wo bodua
0: wo bodua
1: kwa kire so
0: wo
1: pompa ya kire ready se kwa kire boni bi obi ye
0: kwa kire boni bi
1: ara wo di kan che
0: a di balo
1: e biti dam ne e pa ya to ase ate se wo wo obi afa kandre twa ho ahia atra ho
0: e kanche
1: ano wode wo picture wode ade kokwa bom
0: ano
1: wo kanche wo kanche bom pa ya kanche wade se obi biara wo kanse
0: obi biara
1: e kanche e wo suo bi ho wode akosu ma bi so bosom bi so
0: se
1: ba bi ade wo akoh no
0: wo
1: bo di no wade ja entisio
0: wade
1: ja entisio wade ja entisio pray
0: ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba

0: asase wiese no ho awurade nso a asotwe enso ho ntimi serew ade bi obi ye bia no etwa se enipa ma na ni da ho na osesa don't resist se se ni yakopon si do
1: yase ni
0: se ode no dobo wo no kro no ma obi oji ni dina anyira no nya dan kwa me serew se ye pesika ye ye adwuma ye si adan ye tokas ye tu kwan be hwehwe nkwa de echira kwan
1: amen
0: te wonu ma awurade sesia na wu a ebe ya awro ho sem
1: kwasem
0: ebe ya awro ho sem pa de me serew mesrɔ sɛ wobɛwewɛ awurade akyi akwan na wode ho aba afɔdeɛ na nneɛma ɛkɔ so yɛkenka roman chapter 1 verse number 24 nneɛma ɛkɔ so sese hwɛ wiase o nipa da sɛ buroni atumi atena wɔ ka kyerɛ sɛ kraman ɛnwale nipa nipa bɛrima mfa no yɔnko bɛrima ɛto ɔbaa mfa ne nsa wowɔ no yɔnko baa ho na sɛ wowɔ baa so yɛde obi de ɔmi sa wowɔ wo ho a nka wonka wobɛnya asase wo so aba bɛdi saa nyamerasɛm mepɛ sɛ meka asɛm kyerɛ wo anɔpa yi sɛ abrabɔ bi a wobɔ bia no asotwe da hɔ ma ho bible sɛ it is appointed unto man that once after death there is judgment enti atɛmmuo no a ɛda hɔ no sɛ wo woansesa woadwene na woamfa awurade na sɛ wokɔwu a nyame anim nie ɛbɛha adwene pɔpɔpɔpɔ me sɛ ɛbɛyɛ dɛn
1: bɛha
0: adwene nti nneɛma bi wɔ hɔ a ɛɛ sɛ woyɛ gyidini woyɛ kristoni wokɔ asɔre o wonkɔ asɔre o ɛɛ sɛ wode ho ba afɔdeɛ ma awurade sɛdeɛ meka no sɛ wonim awurade a hwehwɛ awurade akyi akwan it is appointed unto man that once after death there is judgment ɛda hɔ ma nipa sɛ ɔwu prɛko ɛwu akyi atɛmmuo ne bɛba nti sɛ wonim yesu no wu a ɛnyɛ na afa woafa wiase abɔɔbo wode wiase nyinaa so a woyɛ wiase kentɛn ɛwiase no yɛ obi di a sɛ nnipa dasane nhyehyɛe mu no sɛ bɛrima ɛmfa bɛrima to ɔbaa ɛnwale no yɔnko baa ɛna nnipa atu agu so krama ɛnwale nnipa na wɔnya abɔdam sɛm nnipa di akyire ɛsiane sɛ nnipa yɛ asoɔdenfo nti sodom ne gomoria onyame wosee kuro no no watam nyankopɔn ɔde nsuo enti wo deɛ woyɛ no ɛbɛma nyame abufuo kora ɛdɛ aba ma ɔ mɛsrɛ wo sɛ hwehwɛ awurade akyi akwan obi wɔ kasɛ tie asɔre kristo wode hu bɔ kristo a woyɛ nyansafoɔ wo dresse nkora asesa wo tebea wo ne yɛ bebree hɔ asesa but adeɛ bɛboa nipa ɛma nyame woma kyerɛ no kwan no roman chapter 8 verse 14 sɛ those who are led by the spirit of god we are the sons of god enti wobɛyɛ nyame ba a honkronkron bɛkyerɛ wo kwan honkronkron bɛkyerɛ wo sɛ korɔ no nyɛ adwama nyɛ nsanom nyɛ nneɛma bɔne adeɛ biara a ɛmfa nnipa nkɔ nyankopɔn nkyɛn no honkronkron bɛkyerɛ wo bɛ nnipa so wɔ mpɛ ɔnni awurade akyi ɛna ɔdoade ne pɛ ɛyɛ de ɔnoa no pɛ roman chapter 1 verse number 24 yɛnkɔ
2: nti onyankopɔn so gya ɔ ma ɛfi
0: tio wɔ se enti nyankopɔn so gya ɔ mo ma ɛfi ɔne sɛ nyankopɔn wɔbɛgya sɛ kɔyɛ ge kɔyɛ lesbian deɛ ɔpɛ bi akɔyɛ wode ɔ sɛ wobɛfa ɔbaa to a kɔfa wobɛfa bɛrima to a kɔkɔfa
2: ɔmo
0: akoma akɔnom nti deɛ wo awopɛ no ɛnɛ hwɛ bɔne su ɛkɔ so nnipa mfɛle ɛ ho ɔbaa no wapohye ne nufu ɛnufuɔ no ɛbɛgu ɛbɛnu ɛtam wo kama ɔbaa no bɛgye akyerɛ hɔ ɛda bi baa bɛhu sɛ wontimi nyi wonyi wu so biom nyankopɔn bɛgya wɔ ma wakɔno
2: sɛ ɔmobɔ nipadua mu adapaa wɔ mu
0: sɛ bobɔ nipadua no nipadua no bɔ no adapaa nti ɛnɛ nnipa nhyɛ da ani hu adeɛ nnipa ani hu adeɛ o nnipa nhyɛ da mfɛre adeɛ nnipa pa ɛnɛ ɛnɛ sɛ nnipa sɛ ɔno wɔ fɛre biribi nnipa sɛ n'ani ɛwu paa na look at nneɛma a ɛkɔ so sɛ nnipa sɛ n'ani hu adeɛ a nka saa nneɛma wei nka bɛkɔ so ɛdeɛ paa na ɛbɛba a ɛdeɛn ɛna ɛbɛba paa ɛdeɛ paa na ɛbɛba ɛdeɛ na ɛbɛba ɛbɛma ababaawa abɔ ne ho adagya no nam abɔnten yi ne tunu mu nyina agu ɔ ɔmo bɛka bak ɔsɛm awa yɛ abɛi na wahyɛ ne ba ne sɛm na wasaa ne ntɔma agu noasene ɔmfɛle hwee enti wo nyankopɔn bɛgya wɔ ma fi ne yio wobɛgya wɔ ma bɔne su nyame de ono no ye de a watemu de ye de obebu wo ye de obetwe ato ewo no so de ye de a obewu it is appointed unto man that once after death there is judgment now ko face judgment kesi a obedai o sai nyame ye dai Roman chapter 1 ye kenka no 24 ene de ba ha wase se nyankopon no kra de agye atro ene enema na first ye kasati anyina na asofo kra gai enema na ye bon de wuro se enye boni ahudu oboni su ah eno wuro aso dem kra intimenka miniskirt na abu aso dem chao nye mahunu nye mahu hia ah sister wi ase nya odia brother wi ase nya odia do so paja dade ye wabo ah dade ye no be paja dade wi e besi usai lumba obaji din na nam ampadu ampofo jemu ah enipa bi abetena sase so nya sika bobra o anyway se sika je nkwa ka lumba ka sika je nkwa na nam padu nkohu lumba maami nkohu ba wo sika yesai se na wo kapre ah nenso wa paja wiase asoa wo di wiase aye kunkunkun to bo ase na wiase yo bi dia ye nkwa osai
2: ase ose na wase na ofere na osuma bodie se na obo ade
0: osuma bodie che obo ade onse nipa ene nipa suro nipa che nyankopon nipa obi kura se nyankopon bi ene onyame bi ene o ene ono ade ne sesi ne bo no ono akaka de ope aha
2: obo ade o shan dada amen wase ye nti no nyankopon ja o ma aniwu akono
0: ose esanse nipa ya aso de ne nipa ya dufrupe ti nyame ja ya ma wiase akono niwu akono nje ne obo abono wade ja o felibium ninu fu gugo wa pese wa se matriki yesu o treke ho etamu kama nufu ono ha ube ye go bi akranwe ube twa na abo hu se wa ye mistake ha e di enti na se oba abo won de jade nnam a wa yu nufu agu wa se wa treke wan o treke ho ube twa mema kra de ya no mu de en kra ye kakra na oba e wo je no jeje je je na be ma bi ama sesam adwene Onyankopon be jawo mafini yo niema ehunya ah
2: na o se na o ma de o honam fam
0: o ma de o honam ma no efam ma no ya adapade e
2: se
0: enti o se ni nya o se ani wo enti wo mfere we ngu o pantu hunu wa atade a wasade na mo so oba na sa we ya atade e bua wo e be wie o sei se se ma dwene na fa ho ma urade Yesu Kristo je urade di aha
2: Sansuna
0: mema ja won mema suja mema tebia mema bema edinu bema kofa no yonko bema to
2: mema mfa ese ni mfa for mema
0: what
2: mo akono dere wo
0: gay ni lesbian mu kote sinie
2: na mema ni mema ye
0: Roman chapter 1 verse number 24 elebepem 30 mu kote sinu no mo sasa ma adwene yankopon hu se bedu ba bi mu be ye wei nti no me atrato ha
2: na mema ni mema ye adapade
0: adapade e fini yo
2: nya
0: akatua ese akatua ebedu ba bi bo nso oto no be bo bo pambesa akobia no wo tv so yesi afa na natu na do se wanwa onam kura won timi na ndiye e ge ene lesbian ene maji atum na mayere mo ho tendo ya fa na to ama wachea ya bo pambesa so abrabo funu nyema hunya bo nsam ne yo oba o se mefa ba mato di enko akono di akono aha
2: na sare wa musa obakura nyankopon
0: o di mu nti se wa musa obakura nyankopon enhumo nyankopon unim dia nyankopon so mu di yede awurade be yo se wa musa odo humba ba for dia ma awurade obi no to ayampia eh na me na me kwa so nko to college nti dia o kwa la se 165 cd no ene be mu obi aye dai nyame o to kwa la se ma na we nyame wa nto we nyame o kwa so le nyame nyame wa nko a gay ne lesbian na ene jai na oto pampers ne ebesa ebedu ba bi ni padua ne besesa ayebe tantan tai je dwama moja kro no jansanom ne sew ni padua ene ma bi wa hu hia odo nwa to so ye te di agbade aka chira otie o sei
2: no nyang po yi o ma adwena emfra
0: o yibe yi o ma adwena emfra ne ma hunu
2: onye ne ma emfata
0: ne ma ensemfata boni padua da pa so enti wo ke ka mboso na ye di opa nyankopon so no waja wo wose di opa bi aye na wose di obetwe aso nti obebu atenti ti twane ma ye de na wo ye de na wo je afa wiase abobo wiase no di obi di a wo obi na abɔ ni wi ase na e ya na nipa ya hantan ni dwɛ time jan there is no god there is no god nyame ben na na mu di bible no be dada wo wo e dia na wa we di bible be dada wo unipa dia no kra sei unipa dia na apetese kra sei no wi ni kokain na wonum na sei wo apetese a wi ntino so obi di bible be dada because bible be ka cho se ja apetese nom bible be ka cho se jansa nom bible be ka cho se krono bonye enti wo e odin ntu be ka se tia bible ade a bible no ka se tia bia che se de enye enti nipa be kwa so de odin be merade na bible no ebe ye no manual na atenetene na acheche ndia ne ne one nkokura na aka se bible sisi ntu ko se ade duano akodi mutio no wa wi bia no de abeda ho wo se wa bra bo usika nso na ehye no why you have fraud na se usie no ah ena usi no nkofo ye mo no uto no ato bia mo bi nti uda una mo ni dwetire ensanom nipa bi ode ensanom kana bra bo bi ana bra bo sei nipa bi ode ensanom ebe kana bra bo bi ana bra bo ye basa ndi sesa apetase ensanom no ma nya apetase nkwansa bia onom sa eduba bia no wani mo nyama kura no asa okom as eye kura ba na se wadwe na wo kye na ye papa kura wo ye kura ye mfa o kwa winse ni munya na asema no nso bia na wo de na wo kan na ye wana befa sesa madwene san se enipa ya dufru pe na enipa ya homa so nti onyame be gya wo se wa abubu onipa dua da pa se enipa dua no biko onipa dua we no nti o se na asase we so nyame be sa se na be sa ko sa asase ase atete na okra ne honhom na ti umu no ha na nyankopon enya baabi ntena be kwakọ ne nanan baabi baabi sa akọpem se ewurade be ba betwe sa ade na so ade na odi nipa dua ye ne nkrankra no maso kamlas no mde si omu so no mu di mpanimfo atem mu muade nkra ne ye kasa ahantan kasa siga kakra wanya watu kwan ya unko heaven abrochire nya heaven abrochire nya oni nipa odi ka akọ abrochire obi akọ wa baabi
3: sa
0: obi ko obi ba no betena kroma ko obanum kokain wo de obi akwa ba bewu ndi do so so mfa ho mawura obi wa abroche fo nko mu uche gana fo
3: ah
0: omu uche ye ne yete kroma
3: ebre
0: ye nuanu mo mu abroche ro no e na broni na akoto na abroche ro no ko ya asole wo ho
3: okko
0: abrofo ni bi ko asore omu sum nyame ndi o de tena ona toto ayampia na ebodwe na me de me na asole ndi ye ne asore konfo modanfo ya na nsen ojira ose meshi bible o de se bible
3: o me so ni
0: na wo afo afofra afofra nya bible wo ye konfo a wo ye hwan akom ha kwaku bon sam mo krom di ka akom ye na o mo kra no o mo kanfo bible o ye no waduro ena o de masika fo ni o mo esuro nyankopon o mo de o masika bu awurade adwuma sa asom nyankopon kroma esika fo bebre wo a o mo kwa sori Kofi Job opriti ozi ka duro Kofi Job Kofi Job ne na yi ni tipa cast be 5 kura no etimi to ofie ne wayi na otim no ana hanta ni dweye ni padesa o kasete ya Yesu kasete ya Bible mu Yesu no kura de asofu obi nti na asofu be na adu ho betoto no o konfo wo so se kura so kura be se o ntwiri mpo
3: ntwiri
0: sofu yan tubo wa sekot no abo gentle de makristo som ye danu no ukwa asori a chese efe kura kwa kwesi ada no wa sekot wa so t-shirt ye tie kura ye ana dwokura no ye shirt ye ntade ya sa betena kura ye neat ye twale mienu miensa ene ye di aba
3: ko tiktok ko mose yes tarne efe
0: song nti ahanta ka sa ni dwe ka sa no ye mra fom ye mum panimfo so kamere si so sika kakra wo wo ka ba kupa wa nyanti wo no aso kamera su so be se bible confuso boy wa dwina te wo wa dwina te na wa bodam wa dwina na ate na be once san wa dwina be wu awia kete se once san wa dwina yakopon na ne be di agro no ha bible say nyame enum asem wo nkwa ano onam che nkrante ni fenu nyame enum asem
3: wo nkwa
0: na bible no so ni nyame enum asem fitia se na asem no ho asem ni nyankopon na asem ni yo nyankopon asem no no di bo wiase enam no so no ye ade nyina wan kwati na nyahwe ni mu na nkwa ho nkwa no ni nipa han ne han ni sresum no mu ah esum na ntimi ani ni so odi nyame asem be di agro kasa aboso hwe ye anopɛ hwe ye
3: ah
0: amachin hwe ye
3: ba
0: bia wo a wo ye tutu saa yampia na wo ne na ma wo keka aboso nsem nyina be very very careful
3: yes
0: odi aso ba kom wa koma kom obi a obeba a wo se boano aboano but ensisa bible emejina o meka sa tumi so sa de wo tumi che obi
3: eh
0: wo na betumi stand no wo hwan na betumi agina nanim unim tumi awrade de amaye yesu amaye tumi dodo a wo gin no ne wo na wo gin ni dindie no wo mo tumi so me yankopon ba nti akwara ketekete 5 years wo betumi abompa ya ma wo no abosom ne nyina ase
3: han
0: aw to ayampia no dwa esam no esan se nipa ya hanta ni jenti hwe de yankopon ye wo du be sai
2: 29
0: verse 29
2: se nipa ade a entene nyina
0: aha
2: emumuyo
0: aha
2: ani bre
0: wati emumuyo ani bre emumuyo enenya no na ekosu nipa mfeli ade emumuyo
2: emumuyo
0: wade ekuta no ofa wade ekura no obu nsam kro no esisie ade ne nya ne de osmage obitimi no obi sisa ho no mo chantra to obi so omutimi eprane na egu obi enu ase social media usika upenti so camera dupen mu bi atam usika upenti na wi ase no sika na yede kwai na la power ne cars wu ye ne ni ni enu ne cars do do adeka tras mo benye sika okuru mo mu ko
2: ntente
0: mu ko wo he ne waduru Getre kakre kurawi bra ho ase o sika enye nkwan ye tafreta fro ho keke sika nti no bia apaja na ire no na kwaji sika
3: eh
0: sika nti no bia kum ne ba
3: aw
0: sika nti ne nua ba no atam no na nipa e hoa hoa no wa no mi se sika ne kura no ye sika fi sika no nya ne sika papa nanso ene nipa look at the nani ema e koso
3: nyagro
0: nipa bi wotu mi se nipa e hoa hoa no on vain glory and monyam hunu ma mu jiji za kwa no sika na ade na wo ye na mfa kwam
3: mfa kwam
0: na so ni person so ye hwa hwa no hwa hwa na sa ma woni na ho ye atwe ye mi tu fu se nyame ba
3: Jesus
0: nkasa kire nyame ba
3: yes lord
0: nkasa kire o kra bi a se ene ya sa oda ne to wa na no na ga bi e hu Saturday no no mu se Thursday na no mu sie no na ga no em so ye premier ni kakra na guess no mu ba ho ni nyina ge ba ku be ko he funu no ene wo pia ba atade ne se na na nyina e ye yini bi o ene wa he da twa nim sam se wo abodam wo ye jimi fo ba pa wo wo bi ewu a awere wo aba ne ma me musu ene wo da yi ase we ntade om de ko yi ase ene funu yi ase kokora nya awere go bi
3: papa ene ko se
0: wo wu na wo ba bi ewu onu bi ewu a obi so odo wo ba be ja wo no no no apusi ni nufo wa she mini skirt ni sirem ni turum nyina guo no de be na ma yie na se wo ba ya e na mo no mi nya bi o banku no mi nya bi o empusu no ma nya empusu ara ya nya oni no se e de ensemfo na mudi no se se no
4: be yes na ko pendani
0: e de akura na mo ni brebra de sa de enko a enna ma ma yie ayie na se no awere wo na be fio na nya awere wo bi oba no de fu na ba we pegnis be 5 awe aguni yam owi abetoto ayampia o de koso awe koso anom na awieye no dai be deda waton ewuo no de ewo mun se se de ewuo sitie no ukoni adeda obi a eyawo abrabo e ka mi bia kire o eya suade ma o se owi pa se de hey we last year not wo last month not wo na ne adeda enti men so de na men so ye be ye me okena unu mchana de besi bra won ase wate nkra ni muade o ka sai nord ni sai be wani ma ba wa ne mlante no anum koke na ti wade da wa no be fa ya hwi wate ma wani na ho wate
3: wani na ho
0: ya ewi ase na wo utim na wapaja abobu na yobi dia
3: wo pire won
0: hwe
3: ya kana nko
0: na woni mpanimfo abefa wiase hoko hello tamno yenyamie sekan ko ne ntum timisramu mamofre ne nyina no ntwen kakra na yen kanya mi asem kakranchere la no de 0244 48 15 17 akabe
2: 10 minutes na
0: en osa fraba so e bofo a e de phone lines ne besinti ye preachi e bo 340 na ya fa course no so gay lesbian tunumu tunumu bronina ono ama ne kan mefa no no a wudi a chire se wo so wo befa obi tunumu no broni bi wo ha ne papa wo company wo wuja ne wi a ya wo ma na insa se nko no so be ya wo di ama ne nua bi ana se no ya wo ma ne kan man
2: ah
0: wo ja pade ya sei wo mi bisa wo wuja tire ya sei ablofuna life de enfan to abrabo hu broni bi na obebu aten na ablofun the bible abedada yi o de badada wan tunumu tunumu no de o mfa me dada bible ade e che o se tunumu tunumu nye ensanom nye krono nye adwama nye se bible pa ni ho eni asase we su a eye manua e gade yen eni akristofo a nka wuda nka betumi ada
2: o ntimi na
0: eni pa asofo ye preachi amu masacha eja krono ni wi ene se kantwetwe nka wubetumi ada a wo kasa tia bible se bible ni wa ka wuda nka be obede wada
2: o ntimi na
0: nanso bible no obi kodi boni bi no ate se asofo bi preachi no ejai obi ko bokro no ati se ye kanya mi asem na wo no
2: wo no
0: unim ni pa asakira
2: nkosem
0: wo a wutie me no a wudididi nko fo enwumi achi bebrebe a waje ene sa anwum ni nya so da mi nyom bo wo sa anwum no mo bo bo no enwum na che lo kanya anwum na na lo kanya no bo sa anwum ni bi ene gana fo aji nkwasi anwumi atum sana ba bia ene so da mi nyom bo bo so dem na bon se na dien dien e ya mi na shira ye ashi wan ashi uni no se ha na ashi no ma oni na ho na bi wa dwinim ka first peter chapter 2 verse 7 or first peter 4 7 o se ntia de nyina wie ya ben ma dwinim nte na ma oni na ho man paibo ntia de nyina wie ya ben mo ma ma dwinim nte na ma oni na ho man paibo wo ani da ho na so dem o frenyum tuni kase bia na ogura ho a no wo mu di wi ase nwumi abewuram ne ama yutu no ntale bone ye ko lake ye kwa ne ne ma basa basa ene ko obi aye fro pa na ugina wa bless you mu de ba aye fro na ase no ubu sa ho se ne wi ase ne si ko no e dia no no 1 John 2:15 o se mu no wi ase ana ne ma wo wi ase so obi do wi ase a eja ne do ni ni mu de wo wi ase e honama ko no eni wa kono eni asitrema hwahwa emfreja no nemu mfri wiase bible say wiase na kono de atwam na oye nyankopa apede betena wo wan wie ye nyame betwa wagu psalm 37 o se an hanward boye fonti e ma bo hawa muye fon nya ni dabi metwa na gusasere na okusase wiram no ewurade betwa wato atwene obepepo die frate atifo asase ye nka obiem te de nko fon ka che jeremia no me yen pe pen din frate as pass me yen ka no kra bi obi kro di o di nyame achi kra nipa bi so mo pepen din nti se wa wo nko asore na wa kwa asore na nko ni ye na wa wo ye de wa wo pe e so mo woni da e se udwane bone usuro bone
2: kwasem
0: in time like this na wie na no se se e wo mna wie e bran mu ne wo no bone ahodo ani tin modne ahodo obi free line so before say be 11 horo ha o say na jila for ma begu ayi na abachi
2: eh
0: o say ma begu ayi da bless please to say ayi ahoju ayi o so
2: tatu no ngoba
0: adwaman sam afri krom nigeria ton gana na abegbo adwaman na muna na mondi hiv ebi ni mumo jam de
2: gana fast na ko fombo
0: so me be peska
2: obi adwuma
0: said adwuma no de bayan said any brandia
2: obi adwuma wa fa tuno so
0: na wa wo ye no akwat ze wa wo to apetese man ko fo so mo no mro
2: no mo say
0: wan wi abewu akọ na obabi nso abaye sadwam go bi asi e wo bu akwa nipa no oton no oton no oton ono ani sister na frem ka jam se sofo ye si so ni ati krofrum krofrum ma etna ye maame wanfa nsanom ne nsato antete ye na sumi nue nko ade wo de nsanom ne nsato na wagia ta na ni ase enzo he de ato no ntu de na wo ya ade bi unum se mosika bible se ekwa bi wa tene woni pa ni so enzo wi he no e wo wo ye woni emanyina kwan ho benye ni nyina na pata ye de na wo ya urade mpre so de na wo ya urade nyuntum and so still
3: guso
0: obu oni eguso awoye e kasa chiro se nyame ba
3: Jesus
0: kasa chiro se obamu oni ada ho
3: amen
0: e kasa chiro se obeya hwiye
3: Jesus
0: en te urade obeba na ba
3: oh
0: asi yesu ba
3: ba
0: e na abefa
3: e fa na ofa
0: oni ni ni twaka oni ni ni apam
3: debi
0: oni ya awoye nyina nye
3: oh
0: abrabo awo bo no etai
3: etai
0: se gani pe nyina do mu ma urade a ke beda na ka sisie aba ye de hu ma urade ya ka politicians enwia gana sika
3: debi debi
0: e mo gana krono
3: ah
0: e ma timamfu a ye ne ye so ane ye ma ye jiji tax nkakran kakra
3: eh
0: na kwabna ne atam no de ti agbro jire both parties ya bedi akunya so nyina
3: to pray ye isi
0: obi plan en koso wo ne krom no ne ye mpeni fo de o mo plan se yem pesika na nwe ma yem pesika li minya nsem nye mahunu
3: nto plan aw papa nyami
0: je ni paye bia no saw mo bi sam lenim fifire now they also the background to pra nyame fa ho nche o da
3: bi da
0: saw mo bi tua tax na sa tax no e saw de ye kwan na wanye e saw de ye nsuo na wanye na paje sika no ha na de kotra bru tiri o de koto dan na nko awudi a o de obeda wa wie no bon so on politicians on ya no ma wie ye ya na nyame na ya na twon maso
3: asa
0: sa na adwene maso se ade na wo ye na enye no o mamu ni nyina sika na no nko awia na ne sa atoso na watam didi nsam mu e na obi aye adwuma e bia ye ntua na ka na wo bre ni bakro si apene ye
3: oh
0: na ye choso wo be fa ho
3: debi debi debi
0: oba fa hwodi
3: evita
0: enti niema bi wo ha ye ye ne ne ewiye no ehu ade bi wo ha ye tu hu anamon uno bi na ye adwuma bosome aso anano guy bi ba council bizan se adwuma be na so kyra de the whole month o man 4 million
3: ah
0: pia oje no
3: mantinya
0: na ko market market market market na mtonton boys on peja peja mona ni yini mom ya mom 500 ghana cedi bosome onko me adwuma wura nka se baji nsu ba konom onko me nka nyense 20 cedi ni jito do kunidi bosome so 500 ghana cedi eni petri modi o sanko fo we matete aso dem se ya aso lempeni fo
3: oh
0: adwem pone esisie omu obi 500 ghana cedi 5 million teacher ni chre private school or chrade
3: 4 million
0: na bosome so man 4 million 5 million
3: kesika
0: na dabia no so so be di 20 cd ene ne kesika nyina bosome yesai
3: eh
0: 20 times 30 and this Saturday and Sunday in film inya 24 days
3: 5 days we are 5 days we are come here 120 cd 100 cd and this are 24 no dem 25 kampuna e almost 5 million e case can need this can go
0: 80
3: very savvy
0: o ya sol panyini o ti aso dem a uti obi ka 4 million na no school bi e wey ho na man no o ka se mi chem se sofu atwi school ka ne sa bi pay kura no 6 million
3: no ti ka are ho
0: ai gana
3: yada
0: tu
3: mo yako kwa katina na
0: de school ni hanedi aso ya da pentecost eda
3: wonpese wona wo ye juma no wo be nyi sika akrambo de go be se de biwa chama se ni be wikiji
0: de school ni hanedi aro de ba kra ya da ɛda wakɔ so no kwasi ada asɔ dɛ mpaa
3: afɔde wobɛboɔ no
0: yɛnyanya atwom no yɛnyanya atwom sɛm no na sɛ wowɔ mmoa bi a nnipa bi wɔtu ahoɔde waboɔ nnipa bɔsome no ama obi 5 million abra wonim sɛ woba no a wode ne kɔ skul no kora wodu skul mu a nneɛma atotɔ ma no nkwa yɛ tɛte sidi
3: kaiti mɛka hɔ
0: woatotɔ biscuit ɛne yɛ drink tɛte sidi ama no na deɛ ɔne ne yɛ adwuma no bɔsome so ama no 4 million 5 million nti wokyɛke akora no sika ade ma no ne deɛ ɔde tua tikyɛ ne ne kaa
3: aw ɔno nso bɛwoo bɛdɛ de ne bakɔ skul awerɛho
0: ɛha adwene wo ɛha adwene
3: papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap
0: 0244 0244 48 48 15 15 17 17 na de ye ye kan wo hello ye koto ba no ma kogu aso dem ba ye to ba ni wi o mo fa so fo nya we kunim kunim se wa pre ampia obetchin so aso le mu nyina o pmc obetchin so le mu nyina o ah
3: pau
0: Hi. Now, dear,

0: sabre ede nyame ase me gidi pa se ebra so se oba beti kristo asem
1: kwasem pa
0: se de na ya nugusu a ye ka no ye ye ada ubofo
1: kwasem
0: ede ye juma ye nyina ze ye bo kristo asem pa no ho dawuru
1: pa
0: ye kire enkwaje kwan tu ni pe biara open kwaje na ewe bere na ni da nkwaje se ye wu achi enkwaje wo ho no se ni pa no menyi wa fidi mfiri ati ni pa nso wo ni na so no this is the time wa wo se wunya dwen sa kire free ye kasa ni asem pakem kristo menti ase da
1: amen
0: minya ene me ba be kasa afa ebufu
1: ebufu
0: ebufu ho asem na anopei me ba be ka ho asem na de ebufu eye nipa na de ebufu di nipa bi akoduru na ohwe se de ebufu ti esi etimi atete ebusu bi mu a minu ya na noden
1: noden ebufu di
0: ti oni pe biara anopei wo ti me no ene me ka ebufu ho asem akere wo se se obi ye bufu fani a onto ne boase na onye nya wo bufu kristo menti ase da
1: amen
0: ebufu nti obi da ba bi ni kwan se woda sesi
1: ne kwasem pa
0: ebufu nti obi ntimi nkwa ne yere ne manche mpim
1: debi
0: ene bufu nti obe bi a nanka na wode ye mfaso ma no na bufu nti wasese ne niam afi ni kunu nchen akwatsa ne wo famo so ene ne wo famo omo ye se bra bra bra bra no ene ne wo fani edi nani ize wo nu no ho kura se se bi se bi wo free ni kunu nchen a waba busu ya nchen ni nyina ye bufu ni nti a
1: bufu ni nti a
0: ebufu ni nti obi afamawu ebufu ama obi yare
1: ampa
0: ebufu ama obi adwuma afiri ne nsa
1: nkwasem
0: todofo asemo a anopa kristo di suma ya ba wonche no eyade a emu odu
1: nkwasem
0: enti woni pe biara woye bufu fani no onto ne boase
1: ampa
0: na wonti ensemo a wonkonkron e de afa yose yenkanchero kristo menti ase da
1: amen
0: ebufu di nipa nya
1: ampa
0: ɛde nipa kɔ asɔhwɛm ɛde nipa kɔ amaneɛm asɛe nipa bi nyinaso ama sɛbisɛbi baabi a na wɔbi animonyam pa akɔduruyɛ no abufuo nti ate nipa bi animonyam so
1: nokwasɛm pa
0: ɛnɛ kaa mu ntɔkwa mate ne passengers driver ne passengers abufuo nti yabɔ obi dua maduabɔ ne nya no ɛnɛ ɛwo kwan paa wotwa woduabɔ no ho no wɔne no wokora sɛ sɛ bi ne bufu yɛ deɛ bɛn ɛbɔ dua ɛbufuo ntia ɛbufuo nti anɔpa yi obi agyapadeɛ ɛfiri ne nsa ɛbufuo nti obi abusua se ahye ɛbufuo nti obi atwe sekan deɛ ku ne nua ɛbufuo nti obi ato ne nua dubɔne ɛbufuo nti obi akɔgye tumi de asɛe ne nua ɛbufuo nti bɛrima bi a ɔno no ɛtɔɔ apɔnkyema ne yere sɛ ɔmfa nyɛ nkwan na sɛbi sɛbi sɛbi apɔnkye no agyapadeɛ wɔbɛpɛ ne nkwan nim no woanya weabɛ nesu menim sɛ woti bi a na abɛnte abusa no apɔnkye no agyapadeɛ no ho asɛm ne yere ne si wɔhuri bɛrima si a wohuru yi a ade ne fahe no ɛsi dɛ yera wɔ nkwansee nom
1: sidɛn ne yera
0: ɛwɔ nkwansee nom bɛrima abufu kɔtwe sekan a wɔde atwitwa ne yera kunu ɔwie ɔdwane ɛna yɛdoa no ɛnɛ se ɔkɔdam ne nkwa no nyinaa abufuo nti obi de abufuo akyi atɔ n'agyapadeɛ ama nɛ wɔwɔ ahokyerɛm abufuo nti obi de abufuo agyae n'adwuma ne n'adwuma wura kɔ ɛnɛ wɔ sɛ pɛ kɔ akɔ adwuma mu wɔ biam but abufuo nti n'ade ase ɔkɔ ahokyerɛm saa akonnwa ne ne wɔ biam ma no abufuo nti menua bɛgye di sɛ abufuo nti mpb alusu ne seat abufuo nti me wura asɛm a ɛnɛ wo nkonkrɔ de ba yɛ nkyɛn se yɛnka nkyerɛw no ɛwɔ bia ni wɔ a ne bo mfu na mom nyanya nyanto boase e wo bufuo emi obufuo chi nkoye bone hallelujah
1: amen
0: ebufuo sofu bi esati ye power sore mapa ebufuo ni kasanti ene nsam ne ebufuo a ani motimi kanti ene na asore na egu ebufuo nti
1: egukurawi
0: kwa ni bufu ntentem jemeso amen
1: amen
0: ene ye kebufu ho asema kirew according to Proverbs 27 verse number 3 Solomon mabusem etie aduonu nso ni chemu aya miensa miru akama mo
1: se Proverbs 27 verse number 3
0: ntie bible
1: se obo ye duru sine obo ye duru
0: obo ase bawe bible se obo e die bay
1: eduru
0: eh kwari abuo ya mira ye diflo edan di bi cast form na wo se 15 cubic eno kwai de so ni pa won timi nya de be enso a wo de yen fo bo se wo de 15 cubic bible se sa obu we gu ho a emu ade be eduru ya de so ni pa ni pa timi so a impo ka no kura no a e wo wo ni timi so a bo re de se de ka ni si ye
1: isi kofa kunya
0: babro se
1: obuye
0: pay yankam obi antim opem so fm 104.7 se obuo wei obuo ni mu odu
1: na anwea ye dompi
0: na anwea so se ye bo anwea pa one tripper menye se emema ba 20 kura betimi aso
1: da bi
0: na ye bo anwea one trip guo na ye sade ebo 15 cubic ese guo nom babro se obuo wei ye mu odu sa anya dompen so sa anu anu so mu ade be edu
1: nanso
0: so
1: jimifuo abufuo ye
0: chimi ni ni abufuo emu odu che ni
1: ni
0: ni hallelujah
1: amen
0: babo si wo jimifuo abufuo masa abufuo buo a uti se abufuo e pa de jimie abufuo
1: dia ni
0: yo abufuo buo ye nyanse abufuo e ba so anu ye ti o react na usio nation na radio babro se wo jimifo pa na bufuo emu oduche ane adompem ene abo gudim dia bufuo timi yo ene abufuo kwanto kwahwe eka ye body power bufuo di diapo ho abufuo nti amamre pa ye yegu kwabrane so abufuo nti hallelujah
1: amen
0: and then she will move for ye the one she ya will move for do back which in a papia mura obe kenu for do biara so enye ye
1: enye ye
0: one she ya so obe two will move for fao
1: sir
0: mini apa she will move for ye na awadiye nwa one fa will move for she will move for uja no ato na ata ube fra wadiye na se ha why she have been new forever
1: sir
0: Ebufuo nti obi ahye obi basa amani pone bata ho ewu ebufuo nti waso wonka no ebufuo hallelujah
1: amen
0: ti babro se abo wo ye mu
1: emu
0: anya so so aya dompe
1: na so jimi fu
0: ebufuo
1: asini ni
0: che sami enu no ebufuo muduro hallelujah
1: amen
0: ebufuo me se abufu anti be ma bi kan ye ne ma gudem etwa e de kerosene pe gudem o twaja tum hye se o ne ye ne ne ma abufu anti o obi e ko papa to akere abufu anti sansu na abufu anti obi e ko ma me ato akere abufu anti ke mu 50 persons abufu nti meti ye sika de obi ye de ben eku no abufu ti ano pay se wote menka ma wakire mra abufu so sa kire wakire ba pro se ma ye bufu eso ma ye nyapone according to Ephesians 4 verse number 26 ti asemni abufu papa na ma bodi pa biara no pa woti e bishu abufu so
1: sa
0: e mo ya kram koto abufu so hallelujah
1: amen
0: yes sir abufu di nipa bejina pa pia brother wodi ba soa no na wo gyina baabi enye
2: sa
0: na wanhwe a wo bedu ho na wanhwe abeka se impo wonu wo kra se ye wo ba asase wie so ni nyina baabi abufuo du akwa gyina
2: pa
0: wo shase ye pa o ba wanhwe ya ene ama wo bobo no nyina abufuo ntu wo besa hwetim ase no
2: kwasem abufuo
0: na ene ama wo hwehwe na wususu se dachi edu kodulu bebe no wanshi ebufu nti adia ujishe njina abesa achi asan ebufu nti na di ebufu nti miyono ti babo so obuwe muo tu aniaya dompem but anopayi o jimifu ope ebufu esu chensa ani emeni njina
2: mudru chensa ani umami minu njina
0: nye jimia obi timi di eduboni e fredu ya ne mani hile ni medisi o mungu free ni sonko
2: ebufu awenya
0: nye ebufu wa obi chile di nchini befiye se nchini wedi ya dada nchini nye da numu mungu niye mfane japadi ebufu
2: ebufu teki tuwe
0: na nsei edyesi wo suhumu ya abrante bi o ye land agent e ni use ya treni pa ena o mami abrante ya nebe wade wano uwo mami yunu wajia tu yusu wabeshe ni maka wa maka na mahu ena mawadi ena branti ya na kwa chempina u baby ni wabebo wa maniye waso beji na sasi nisika tibabu kase ujimi fuo bufu enso chen ani adompem eni abuwa masa babu udika u
2: udika
0: hallelujah
2: amen
0: wajino asase wajini sika kahon uwiye iwasani ni abema na bano mano kuna kahon afobi esi kade kwa uhiya nebano nsua obetu na wadie nasenu osi kuwa kurana kahon ebufu ebufu otimi wi ebufu oti obi dijatu wano wankasani dea wosi mse mina misi meseanu mima meyene ni mima meyete yepe emefa ebufu oti Okay, Ephesians 4, verse number 26. Mira Bible says,
1: Ephesians 4, verse number 26.
0: Yes, Bible, Mira.
1: Bible says, Mubumfu.
0: Tia Sabri, yo. Adi, we know, said the Bible can. Ebufu, aye sa akono. Nipe biye nwa akono ntinimu.
2: Nipe biye akono ntinimu.
0: Nipe biye akono ntinimu. Nimu makone, wa akono mboni. Ede wa akono pa. Ose na se obi hwe mso da vanje se de wusi nyamdwuma ne de mi pebi aye de be aye ose nyamdwuma no ho akono aye de be ewura no obi hwe se de onipa bitifie na wosi bo na brabo fa na sa abrabo no a obo na ye ne fe
2: ne fe pa
0: le ho akono aye de ewura na ma na dwensa chere bi ani e wo akono bone so ho obi so hwede ye bone na waye de ben osua
2: awesua ye
0: ne jeme so amen
2: amen
0: akono no wo bia so nti papa ne bone wo ho
2: sir
0: it is up to you to choose what is right sounds na bufuo no ekenipa obi a obi ni wa na nanu kra no yesu kristo kwote se ye di dwa e wo asori fie no okokan ne me nyina ye de ben
2: kenguru form
0: jeme so amen
2: amen
0: nemu ebufu no asemo a ye kana ekeni padua no ema oyompo nkoto obufu so ebufu bi ahi obi mu na nsanie edi nya ema ni susue bone na ebufu ne se ema ni parkro no atwene bone e pese wokoto na mo bi ema sa na mo no wi pe o masa nipa no e hawo said the bufosi yawa wetimi do obi wo asama show mu sa bosome miensa emfie baako hallelujah
2: amen
0: so bi sia na wotwe baako no abufuo ne haw
2: haw
0: ti babra say se ye bufuo
2: mayenye bone
0: e mayenye ti e pay
2: bone
0: ti manenye ti ne say obi kura bewu se obuofu manenye ti mura ma waje mu asam ne so na wan hweye na oma bufu na sete piepia wati kwa ha wanshe ya bebiye sete apadu be jina no peino o kristo ni anopete ene ebufu nti wobi mbona prabo njina wo prison ebufu nti wobi da prison 20 years ebufu nti wobi ya prabo njina suwa njina asai wobi sati ye pao na yusu ebufu nti seni pana brabase sene ni emako ye pa na so unko prison da ye de yasem pakafu prison ya kubi ako preaching kwa fuo ho ako chadi ya uhoda na wunipe mi kia wansom pa chira wa kwa ya ofaso pa ha ya ebufu kituwe bi eni piyasa eni paneti kwa ube uku uye prison ya ta kwa kwa sarawo neti nsamuwa ya kwa soo timini ya ba anope ebufu pia wafe pia ma nkonkon kasa nchiro
2: njato
0: ne tuobufo bie fere ukra no ni pediam ema de anchi abufo no so na won tu na ma wa dache edi yo ne beti ya pe e pepro abufo wa sam na no permeka babro se mama ye bufo na so so ema ye nya bone enti awade jaye no a ewo abufo be wura wo mu no twa so
2: sa
0: twa so bia na dwe se na wokɔ dwume okɔ na dwe ne pa a chɛ ne director
2: na
0: na dwuma no kora wogyae brother
2: no nkwa ne dwuma
0: hey be careful na ade a ebufuo sɛ no no ade a ebufuo sɛ no no sɛ wo sɛ fasa ade na yɛnie bi mu a wo brɛ na nyɛ yɛ nso
2: nyɛ yɛ
0: te brother ba pro sɛ mo bufu
2: na mo nyɛ bɔne
0: na mo nyɛ bɔne
2: sa kwai mama owia enkoto mabufu so
0: ema wohia enkoto wabufu so opa akyere se sano pe na bufu wu mu a ema wiya mpie hia bufu ni furu mu
2: mekwase
0: enti ye ma de enchi bufu so
2: mpa
0: jeme so amen
2: amen
0: kwai
2: na mama abosom som ho kwan
0: eh abufu no o ewura wu mu bebre na se etra mu cha na bonsam ma wadwene ti minu ya wo hi se me bufu ni bebre ba na bonsam bo po bitumitirim ade amemfa nye no a ebe ne ja ti asemni yo me se bufu anti obi ne yire ne ma abusua bi ase ahye cause obi jina bufu so po abusua ni duama abusua na se kura ye de ebe ahye ti de bia ade achi abufu no so saa no na se tade po bone
2: tutri
0: tu oni be pa ho so ye kristo ni pa no akogye adu bone na de beseni pa
2: beseni pa
0: de ba bro se monhwe na ohia anya de be ankoto mabufu
2: so ma obonsam kwan
0: na momma bonsam ekwan so obufu bebre ba o ma seta kwan na seta so bemu a ede anim guase be kire ede yone be kire ede wo how kese pa be to na ewiye no anya fe
2: kwasem
0: tibesirawo se se no pay utike mu kwa hweye na obu onfu yes sir who could two before one of my and I'm one to pay ya one she beer never before do I could jina baby a one gas I won't care me him said we'll be jina
2: be jina because I'm bad
0: na obi omut oba no kunu bi tukwan obi na dafo bi tukwan enyumre de som na eke mu na ne buofu wase simi simi simi simi simi ne buofu se simi no nim bed wan hwe kwan so
2: ya bi
0: wan hwe kwan so
2: se ho ehu
0: se wo wo se wo nyewo wo de abufu na kas ani esi no ena wakan sinsemu sabre wo bompa ekura se nyame kura nkyere kwan kura wo mfi
2: wo nkyere wo
0: wase bra mani pa mo ho so no na yesi mi muram metumani a kroni ani mu mehwe machi nso a kroni machi ena media mhyehye na mu muram ho na me bompa ye ena menu mu hu sei na so on bi abufu otimi ye we se nyame amfa fie ena tumi bi anase akronfuo bi anase obonifuo bi kwotohye wo so a se nyame amfa fie a Bible se mumma wiya meto ye bufu so
2: mama
0: hallelujah
2: amen
0: ti mura anopai ye kasafa bufu ho ema bufu ni wutam ema bufu ntira omu emfa bufu nhye utrim emonu a wo pobone na ebufu besa yade
2: kwasempa
0: me ngwano me jano me dina tembi me so me yenipi me de wa ha me pa me so akyere ne se me so me ho we nyine nkosi ba bia emfa mfa so opa mre nipa hallelujah
2: amen
0: emfa mfa so opa mme nipa James 1 verse number 19
2: James 1 verse number 19
0: tie mi nia
2: bible se ositie mu nhyira atifia se me
0: ositie o nhyira wo
2: sa
0: ti anopai se wo ye sitia bible se emu wo nhyira
2: kwase
0: me ru aka kakra
2: Yentu aso no.
0: Yentie.
2: Bible say menya no madofo.
0: Ti adofo a ena do pa mu tie yen.
2: Mu hunu ye say
0: mu hunu we say
2: nipa nyina nya ntamu ntie.
0: Na woni pa nyina nya ntamu nya de ben
2: ntie.
0: Eh.
2: Enya nya enkasa.
0: Na woni pa nyinya. He. Brother, yenya o. Etoda wa de etimi yera. Na wa ye bona kura che ni po bewi awade. Ebufu enti o.
2: Ai ai. Fish kana yera yena.
0: Fish kana yera yena.
2: 1 million na.
0: Wa we obeye bona kura che ni pa no a. Obewi esika na bufu enti.
2: Ai.
0: Ebufu enti yakochi no send person abona kunu so ye kronfo. Amadu obewi ade no ankasa no. E na mo.
2: Abebu ni bi kura.
0: Ebufu enti. Na na me panyi ni bi ka se a pompa abo. Ati kem. Deneka oko na krofu me ya dwen kwante ya abrante bi bo ka no to na opaka wase abrante si abrante ni si wonsi basa nipa bia wose uyenya ade ade pie besi wa kombi wose odi su nkoni
2: kwasempa
0: abrante ni si means obi opie frika na abrante na si okwa tira ka ni msa okwa na abrante na sa abo ho no wase ejira abrante si wose means ni obie ka no ade abrante na si Osa akofu kana na abrante abon eno so wo ye no boko no wade kosa yi abrante ya wo hwira boka ne tu okopra wo ye ne den ye duru ba bia ono na ni ma no so a afi wo ti aso kakara ze duru ba bia wo sa abrante ni si ana abrante timi kan ye din na chim ti asemu ye din na twem na aka ba bi ogina kra ranka ani baabi e kosi nu no aka baabi ogina ofafo nkofi anka eben kra che baabi a sebi sebi ye de be ye kosi nu we me se o bebro ba bonefo pa de o bebra che o
2: bonefo de o ye adwuma
0: bonefo o bebra che
2: o ye adwuma hun
0: pa
2: elunti abufo ho asem ne de nyon madofo se de na ye senior evangelist e kanu abufu se the bible ne kanu bible se abufu ya ade a anwan madofo amuti ene anopai abufu sey ni pa brabo ohye obi pa ade o san ko nya ho abotre na o nya ho abotre a obi aware asey ne nyina asey ne se abufu adwane abɛ mase obedi adwane abɛ mase obedi bɛ mane se media mimipɛ ebia fufu media mintimi ndia pɛsie emfa na wakɔtɔ banche sɛ wo fufu ma bɛ mai banche ya sɛi wapɛ mu bia no ade nkwan asi ho nnua ba sɛ bɛ mai ba no de abufu hyia wo wo sɛ nya kasa de bi abufu ya ade a ama enpa ne bebrea aware ya sɛi abufu ya ade a obi abrabɔ a ɛka daache ohye dewa ne wosi pedesi fa abufu onti ene ne sika wonya nyina ahwena menne waye ɔsereserefo dɔfo nom abufu ya ade a ɛseni pa abrabɔ
0: menua
2: abufu ɛseni pa abrabɔ
0: abufu
2: abufu
0: ɛdi ne bɛnti na baabi a evangelist ɛdi nyenya babro sɛ
2: munyenya
0: munyenya ɛnya de ɛbɛ
2: kasa
0: me pa kyɔ Mesrao,
2: Mesrao.
0: Fakasa. Emma bumfu. Na sadia biniane kan aduane die keke. Ewo bufu di di pejira baabi a, ene wonu no ho, se bia, se bufu ne ba ne Musa.
2: Nein.
0: Sheye wo bufu fa, ye wo drive di bo wa, entokwako, esei wonya kanchi,
2: ne kanchi.
0: Wonya kanchi. Ebufu. Obuwa kumase ya watena hane any 3 days imetu no ne de na ya man say wono ankasa samant watne tne fi ese fi wura bia mpese wono ne da ba de ben
2: e be man no
0: ebufu ti babro say munya ti ape
2: munya nya ankasa
0: munya nya ti ape
2: ankasa
0: ano pay ma wajire mra ho so nya ade bi munya onye yese waye to bo ase nya duabo
2: da bi
0: Ha, ukuru de enim guase atoso meyere wafa mechi oba wonfa ukuru echi enye duabo
2: de
0: money de nya na onyamede odidi pa woni biasam ye de ebe man
2: sir
0: toda sori wo timi tia sa e ya na wuti ni ye programs ni bi ya na ye radio so a mura akura no eduro o de bi anopa ten kropen so fm ya 30 bi kesi sa e ba ne nkofo nsem a wuti se be mebu a naturally pa no e mema bebere bu mu e ma akwase ase bi
2: sa
0: tibu se atia akentimi nya wade ekora no a na pema de ye nyina so rodi jawo ba atia entimi nya wade a na oba de ye nyina so rodi jai ne kunu
2: sa
0: enti we nyina ye bufu nsamu a se wudi e kida wan hwe ya ebufu do ba kogura ba bia edu kwa se wura na mbo ba prose ne nyina mu eto wa ye nya
2: efakasa sa
0: ye nya oku bodua me se se dua bo nyi obi pe abusuem ne dua bo kuni pe bi obusuem ne abusua ne pe koye sa mamre na fri abusua no so a otimu se he abufu otimi sa ade
2: abufu se
0: e kapa se bi e be bo ato abusua no so no enye kaketo a ti ba bro se bunya nya nya te e pen kasa munya nya
2: nfan kasa
0: ti o wuti wuse wuti kama obi timi mate ni bitimi show kakase bi pa kire o pa se ah kasa mate ni ka kire nso bible se yenya haya de be kasa wa wuti ska ko obi sto makoto ade wudi ska ko mani pa no de ni pa na wo ji ska no wo koto ade afri de ho buta enti o ba ye ne se obebi ni sto ame abeto made na wudi usika ko to ade asamu a ni pa no pa be ka kire wo no ni nyina no wo so yenya haya de be
2: kasa
0: ebufu odi nyame mpe ti bible se ema wiampo enkoto obufu so
2: na wa ma bonofo no
0: na ya ma bonofo no kwen ti obi a ne bufu bebrebe se ni pa no ma bonofo kwen
2: kwase mpa
0: atwene mu nsusu ye atwene boni ni nyina ti obufu
2: sa
0: jeme so amen
2: amen
0: proverbs 15 verse number 1
2: Proverbs 15 verse number 1
0: ti bible mira
2: bible say proverbs 15 verse the number 1 Bible say
0: anopai ye kasafa bufuo enti said ye card Proverbs 20 verse number 7 27 verse number 10 was say obo muodu na anaye dompem
2: na nso wodimi fu obufuo emoduru sin ni
0: ni na kasa we anopai me pese wodi ye team a wode nante
2: sa
0: obo muodu
2: anyanso
0: ye dompem
2: na nso
0: nso so
2: odimi fu obufu obu odurusi
0: mo ze danse kesi bisi e ha mi refi kuro me de news mi obi a meti news ba so de wa woni tua ayi akwo bi a yesi nan ko okopre akunya e wo obufu enu akunya betoy ana wo agye obufu anu wo tu kwan ana de e wo si edi nimpanyifu odi ne yede ebe edi se wo mu a kuro no so koso de odi ade no so ahwe kire kama oba ya wo si akunya ne yewo de
2: Ni famo wini.
0: Na sane ye no.
2: Debi.
0: Mewura, obi kwaka ni wo twisika no atene sa tofom.
2: Eh.
0: Ehwa ana omofu e police for ma, police for baaye. Mini se konfu bi e bo ne sa tu, wa we video ni. Yo. Ye plano kwa. Ze ne nsa no, ye si ye twa. Wo di dem ebufu nti
2: wo di dem
0: ade anya odia wo di aprapre be pese wo dia ti police for no tutuo na ento akwa nim se waben masa eduro bi ani baabi o se di pa bi amfa nyame asaba amfa nante a wonim be gu ase na ebe a wo se wo tumi but se nyame nim wo tumi bi anya de ben ani ho me ka kire wo ne tumi ne ba akope
2: sa
0: After police phone him, say police na name who 22 ye. Ti na kwani nim so one de bullet ntimi nya de ebe.
2: Enye
0: ne hwe. Na police ni ba ko ji tu no kroke ye. Kinkrin akwa na pija ni sa. Say de police ni si ti akwa na nsa no. Na efe kura kwa.
2: Efe na wo gribi
0: ebufu.
2: Bufu.
0: Ebufu. Unu ze bebi ani nuana akunya na ni nuana kudi na enetia. Ti wafa ho obufu o ba ba ji akunya na firi ni nuana nsa. Ade ne nso nya wo dia. Ka amen.
2: Amen.
0: Ti Bible si ti Bible ka se wo jimi fu obufu.
2: Emu odru si
0: ni mi enu nyina. Bible di no kore. Na kan utena ase. Na de mpabo enkotosere mpabo ase ye wo dia anka urade na be kasa ye de be.
2: Amao.
0: Amao. Nyetumi bi na be kasa amao. ti ukain babro no a according to Proverbs 15 verse number 1
2: Proverbs 15 verse number 1
0: yetie babo mu ru
2: babo se emoye bokko sankan ani ble
0: enu ani o emoye bokko o ona afa da bi waye menye ti asemni yo oh minimu ho hwe mesram monfa nche babo se ano pay emoye bokko
2: sankan
0: ani ble se adidu mpo waye kura na adi mufa eh me pacho mesero minim na me ye de be me ye eno kura we de waye ade na pa but nipa odi hie nipa no nipa de kedu ono so kedu wa fa de ne pa so so won fa
2: fa
0: ti ebufu wa we ya de ebufu pa do ba ko jina no ebufu the Bible says, "Ano pay se uni muaye ah mi wura mesero." Hey, who your ba? Me se muani mra wosu. Awade no a woti ase esa no. Se uma wo famo e wo ma me mu ada cho mu bewu akọ ese bra wo de bra fie ye beje wo bra fie o ma me no acha 20 15 years o wu aye de be akọ aka wo na osi wo. O da cho no re. Na kawo tra ukuru nche ama aho kire kakran kakra ukuru kura eho bamba to one wo maso a eno kura ya de titiri
2: sir
0: empentem nya wate o emabufu ema wo nyane mfi wa wate ho
2: sir
0: ebufu ase ni pa bebra wate ase ni pa bebra ni monyam awade a na nka ya ni monyam ma ni pa bie no ebufu nti se ni monyam na firi ne nsa na wa hwere se ni monyam no ti babro se adie bia emwaye poko
2: sankani
0: na sankano eh etoda ye nya medjume masa utimi komete emfa wo ye sofu wo ye wanyo adika kre bi ubetimi adumfo
2: na ya
0: ema wo sofu poster no ema wo sofu dibre no ema wo evangelist dibre no enkoyate a se bia de abufu pa de pa pa o mesremo adwe de na minimu sa
2: udamufanche
0: facheme that's a me for far car car me find scan and yes scan scan me facheme ho no nisha ti me come come ko basa no na aka kakere bi na me ko tena came na me sire meeting meet me sire ya ka me ho an akwa na mfi mi wan fa me me ka chere ho so ansa na maye de e ben
2: maforo
0: eno eno no nchira se se bi wonye sofo
2: da bi
0: e wo chire wa no nchira se untimi nye nyamejuma
2: da bi
0: wo betire nyamejuma ma na yi jemeso amen
2: amen
0: akwadi di di matem ka chere me se enya gro ne edi ni ha last time nim se me ka chere ai opportunity about yawo me ko stage anche aka 5 cities ene she no na anka normal affair kura yesen este junction here ya to report run about to report run about e ba normal for any 3 cities then so 5 cities akwane pi 7 cities 8 cities na 5 cities wa me dey share mo no we ka che say massa enya agbo me gina headi and so anka normal say come say me sika na share mo no etua case ka na ma na ye de ben e boro so but e ye di me wo ko ka na abey ntokwa what you say ti uko fa wo bufu pia o ha ho ti mi jira wo akosi se mi nya 5 cities ya na me ya de be me fro eno kura no me sa pa ni pa na cho masa yo eni babu se mu aye boko
2: esa kan ni bere
0: enya fira ni pa de be ko en na case ka no ye ji ni sen eno de de na ko udi agro udi agro uko nya wo bi enya mi suru ntini mu a mame do e kwai odo be fa so won to dey gina ho boko ko si se wo de wo betin aye de ben e beba your driver ni bo nya mi suru woni mu sane ma na onye bi da he mi si utim ni bi mu foka wo se bra mi nya bi da se me di case ka ni bi tutu so sa ade asa na se me ko no shosho se de bi mu ye mi nya bi da e so da bi a me pon a mi timi nya sika wo se me de de ben e ko fi na se nya mi suru nyamisuru bo bi mu chin bi
2: bibire
0: asa nyamisuru oni pa bi mu nyamisuru woni pa bi mu jemeso amen
2: amen
0: ti babro se
2: emoye boko sankani bre
0: boko sankani bre
2: asem dindi henye bufu
0: asama edne
2: henye bufu
0: wa otie na di se mi wu pin ono antimi kasa akwa we me wu ni pin yo bu okro ba na se a ko beso o ya na wo yi wo bufu mu adi ya de be chere na babo se asem den den
2: ehinye bufu
0: di minua ba ni abema momie kasa nye boko momie kasa nyinyam se o kan mark 5 verse number ina wase enchene okasa

0: yo we die no me basa ya de wa
1: ese
0: yo se die wo kan ye no before wo die no so die say ya me hin se ko ka so se oti apaka wo ti apaka no die afro die sara sara na
2: on ka so oti apaka mu apata oti apata mu
0: oto oti apata oh die
2: asante ya ka so obiti ya ka so obiti apata mu asante mu na sabi e branch enu obi so ya di hina na hima
0: aha na me
2: ka so ti apatem obi so ti betran patem apatem bubo ne da
0: asa bubo we di
2: ya kura ya ha e bi abu abu nipa be prince wa
0: ha we di abu agu ni tirim en ti ene en ye se di o kan so chire chin kwa ya jini de me fo de so na wo chire de kwa wa ida wa se
2: Mesu menda wasi wasi wasi wati apakem wati apakem wai wati apatem ampe mso
3: yasumi asa antimai
2: mira udi hini bebi ya kasefri
3: pacho mkasefri yasumi maso
2: yo
3: duye indu kafura
2: yo medasi
3: na uyabi ya
2: ofa kofini ya na
3: mshinti ya tiye miya msa uri shinti ya mili mwishu ya nwa anono
2: e medasi
3: mo nya won mo mo nko yire ni sane ye wo ba peso di akon ma no fo mi sika ma no
2: e ko fo yire o sa o e pa pe o di experience na ka sa em se mata yire ne pa di akon ma ye mo ye o opem so e sa mo ha na na bi hebal e pia no nya na mu nya re wa bi akọ from pabone syphilis go no nkikaye e bi enya wa bobra pharmacy shop na herbal shop bia wo kwa edre wo so bi sane na na bi herbal edre e ye ma ma ni mema nemo mu pedudu eto a free 0549 999253 0549 999253 open for Open so.
4: Yes, my family, my own.
2: Mira, would you need baby? I can say free.
4: Manashu, that's a class.
2: Yo, Papa, meet you.
4: Pacho, are you opening or what's up at the moon? And my bath in Yana.
2: Yo, no, Nebusi, a penny. And I'm attempt to phone.
4: I want you to get to bed. I'm not going to get a couple of them cast or no.
2: Ọ no dia ni hu ni asem bia na ozo won premier nka asem no te si o ti apata mu dia won pre
4: eh won pre sei ai me so na ma de ni ka na e o mu bia e pa na mpamane so e je ma ko ju ka paso ni e ku bia am pa ni la fuag dia ka ka na mu le de to ma o mu na wo chi e se o ko ire ko no se ma mba ni awan se o mu le tin tin bia na watch no be eso a eso me dey ababa won ti kan ma no na ofe pass the book so imagine
2: me das se Lawson Herbal Center the virgin doctor wa mama my virgin madama oye bema no ma ko pe Lawson Dilemon capsules ni bi anom ebua prostate ni ju so twa ne pa nemom kai hun se Lawson Dilemon capsules ni en fensu nemom ya de lock and make sure na enom oba ensu figu kabone wo hu infections adokro wa momode ni ko pe lock and make sure ibi nom na into a sie emom Lawson Herbal Mixture ni so so two typhoid fever se jaundice fichi komu how etu asie ntamo ba wo ko fichi a ensisi so ko pe edro ibinom herbal shop ni pharmacy shop bi a wo mai mu kwa bunsa ebe kan bi ne mo mo pe dodo atu a fre 0242133577 0248619999
4: open so
2: yes ma
4: santi mai ejata magistrate we dia nyamen sa ya ri o ye hu se bi prada
2: eya se mo
4: ah nyamen sa french ni le ka se je vous souhaite bonne guérison
2: merci
4: ha na ene se che se wi ase wo obi a obenya asem a obeba radio station le ka se mi wo e no no no ani se na asem nyede enti se wo ya de bi

0: kutu akra cha beka so nkwa do wo fa so kura wa ko ma hu se enipa menu na epere so mbidi kro nu so wo hu se o myi menu na epere na ede na wa kaka se wo yehne amna yiye ede na kutu esika ba na so wo de pasa ase hmm abna ya dia ha
1: ya ma kiti kiti se ne bitna ho man sam to to ya no akọ ba bi ese beye beye beye beye beye ne so ne ya beye ni ba bi a
0: ye ka ye ka
2: the number you dialed is currently not reachable please try again later
0: the
1: number no wadu mu no
0: mu fa bro so ani ye hwehwe mu
1: ya ne ajifunu si amne
0: abna ya beye de se do enti de wa eno enti de wa so and went in your ha. Now, maybe I've been made to you more, say. One wound him sending permit in there, a press on biddy, a hino groom. And then what does I say?
3: Mimi, cock on me beside. Mimi beside, I am fin, and a mammy may cool a honour, a cock or talk.
1: Oh, guy, if you know a day.
3: Mimi, quite know what to honour.
1: I can cry papers, and I look to paper.
0: Oh, we saw sell or call on there, no, yeah, or petty.
3: I know what in a
1: put or so,
3: put on the moon, no catch them. Me besides, then, Anna.
1: Yeah, me, me, and Yanche. I mirror a craft for Nana, my dear, me, body, and Castle Moon. A craft for a year, I cried, say. And I'm coming. Yeah, me, and Yanche, got us, I say. 2 acres, oh, ma wo hini ji ni sika enya krafo na wo ni pa ye ya de ani ye de asie ma ja se bia na obekọ eni epotosu o ti wo wa ye ne kama nko nwegu wo na mekura mekọ ho emi se na mi ensa so na adwene ne ye za abana hwe ni ma bi ye na m se na na o si mewra na se de ja se be ju zu dra da nko abi a so bia da nko abi e ja se o sa ye so fo kura said we obe jo so do tina mi nwa no tie ne na chi no si abena jin krate ya sa si ni tie na o de wani ahwa ma me aya na mi si akojo na sa sa si die krate abi ni ya scan eyi allocation paper no o ni no any idea we ya scan o si sa na mi si eh pe ni pa medical doctor mi che ni pe yi die akojo ti awe die ye se mi do ada pe tu ja na mi zuwa jona sa signature ya scan yo was wa hini nini yonko ya ko na na no no no me si wa di mi nwe idili ya be se mfie be ni e wo ho
0: wow
1: wa ma na hu se e just say uduru ha o yesu so so so fo wa dan kwa me wa ma na hu da
0: se
1: anyo no na ye o hini no
0: chika
1: ti bi come na mi zuwa hini ne we se se se se se and son, I just ever catch him, say, or no, the Otia Brutrina. One day you be bia, or no cronimus, as in an Osebia Brucebi. And I ja, ye deem bear fear, Hannah, me, I'm shame, a craft for him over here. And soon ye, who name Sassy. Nam, sir, call honum. Or say, mammy, so baby be pa.
0: Why, ya,
1: and son, sir, and Sammy, ye 2 years, and I your quack. 8+.
0: Ne basa dia o we sa to do foforo.
1: Na na dia wa anya sa.
0: Ai
1: ni
0: na
1: da si. Mi ra krafo anya ni pa onu a ni pa ni jitum so onye hu na ni pa. Ah de shemranti e bia. Onu a jitum so wa jisi ka na sa hia o munta ni na na anya bibia ti sa. Na na sa bi bru na na. Eh mi ra na na ye bu a ira krafo hine. Mira meda wase adefefa ye mame meda wase de ne so ne asembi safo ni asembi pro meme kurai di me emi endi me mum na me ko hu mi emi nwa na wo be ko no ni fie wo she de si ye wa ye poto so ai ko en ko nwa yi
0: kujo yi guso de de si fie fie kama na che se e ja ogoro abira
1: enti ensase no
0: ebe yu
1: se won yo bi awo ya smart na ko to e just e fi die mo e just e o de be kan o wa da nko ame so ho o de be kan abra wa hine ne wa ha won ti ane na chi nko ba bi an so e ja wo bi na edi hine so ho e fe die me ko bo amani o se wo be ye bi pa pa pa pa pa pa ezu anya abrante bi ono so pass ase anani ani ntoton toto
0: mm
1: odi aka no timame e papa ne ne fun wedu mpanyine si achie so embu esneka sabe bu ogina de musika radio won timi mfa eskade de say 100 and say
0: 2005
1: 6000 so so the bibe kan na 10000 100 million
3: na dia ka me metri
1: intro throw my whatsapp paper na 40000 na de man na what's one fine here dey
3: said boy na wono na na
1: en wo here paper man
3: ah o ye no wono ni dim na de man boy no
1: en na say say was he assassin ne ye hwan dia
3: boy ne dia boy ne course one boy ne say obi ato
1: en na na ne say say
3: na na na ne say obi ato dia ono ni ntua sika me na me wose me mitue sika ne de ma boy no
1: e dan be mo ni e kasa asem oi
0: kire mu yew kire mu
1: e no na wa ka no e na na no se bi ebru me pusu na homa ninya no
0: mo se abna sare ya ne ni pan pi yo mo yew ono ho sare ya wa ye no antwa yi a wote wo nka obedum na fidi no na kise wote ne baabi a wo ne me wo baabi me frɛ wo ena o me frɛ me lawyer ansa o mo me yesa ni nyina
1: ansa
0: asabu ni nkoyi
1: nti fo mo mbrɛ mo se mo to su ni 0596259444 0560180880 eh jo aba mati se na na na frɛ so oba so me me frɛ na edu eh nti jo ada ma so the number fo frɛ na frɛ na na mi ho
0: dear friend of
1: mine the ones one friend na wo fa dia
0: no we wo friend of mine
1: we dia e konto bra e sa dia ho e ja showcase nye case the oka de dia nkom ba bia e fa ba bia wate ye mo bia na ma so de no kure dia ye nka
0: ah
1: wa ni mi se kure mu ho ma sa dia na ha o
3: me
1: ba no na wo ka bi bi na mi sa dia na ha o Eh. Eh na omuno cases bi se ya wo ma ye didi wo mu.
0: Yes.
1: Kache akwa ba de na na person ka.
4: Pa sho assembly ba sa na mine no beto asase no. Ni ko shi anu ma enam sunti o ka se o be shi minima minimi no wa ka nyina.
1: Asi. On shi na ni si ga shi mo obi faro be. O fa
3: yi o se me me fa ni si kama.
1: Eh, o so o be shi ma se. Ay, watch it, catch it. I bread with you, so watch it. Why? Why is so watch it?
5: Me
1: run out. What is it?

ni sa ombetina ani su US for asanso stopping enye no nko a os aside sa omo stopping man for sa omo momo ma US emeye World Cup no masa matches ni ticket ni report tene ticket a ubetwa akwa stadium akwa che games e wo US World Cup matches na